Radi kasana uma ayaso kasana umeti yo kasana uma ayaso abisi ambi nchia kasiye na edifri yo nyankupon eja oba anasusun kongro edimanda hoti say ya abjisa uhunye pa onse mesi midinchia edi uhunye jitse onso uhunye ayi adum 106.3 FM Radi kasa shaminsan wa juma su juma diye anawuti Radikasa, Shaminsan wajuma, na uti. Eni Shaminsan wajuma, ya juma hon semu ni hiya ye. Ya juma hon semu ni hiya ye. Ya juma hon semu ni hiya ye. Ya juma hon semu, in fact, nyami uwe ni abro, basa asiswa. Nyami mpesa ube nanti nanti sa. So ube transi ube di diye, na ube nyabe vidi uti ato, heo mkwadano, nasa wangasa wabirabo, mwasu wa kwa mkrono, wajuma, ya adia hon hiya. Dinyangu pon uye, nipa, ubo nisibansu ni sesuno, wa mpeni pa ama misiwa saa. Nyani pa saa, ni mumu, inyangu pon uye, nise, ope juma, edima, unipa. Ndiye juma diye, se unye binyoe, anaso upibia enyame adwene enyame hyehye se wubenye bia ye de ayo. All right, enti ewa ha no nan pepe penir jwadi nesi aha enti babia wo bia fatetefu na fro nua na nzo fro nua no ono so emfro nua se ebredu se de adwuma ekwa urade nyankopon enim. All right, edebusha video no anana haya.